Ngayong mabaka, balaga, ilan. At ay di ba ang dalago? Ngayong mabaka, walang ba ang dalago?

yawa mai nan jami'ar da ta zama kaka radio mito za ku biyo to chama gibe kan labe mazam da mani to nan in za ku jama'a bin to chama ni minute jama'a ne da tribuna ya ba battle of manda mito da ya za dan ba za ni ma tana yi bono bono ya ta za ni ma maka ban sami di akoi da ma dina san wai ko yankore ban ka bi tene ka ngi reji dan tan omzons jim tan rose da ma ka fa ba bi di mi jabri pa fi yo na galalin sirman minin ji mi ban bere sirman na pi mino bi kana fa ba ki makabilan kana so to zama man zama sanaba ma niya gujurba pene african lali sirman minin bono gwaro kamar ban bere sirman kake na kabin technique

nani to cham cham an minute jama nai da tar da pe ba be na la be ris man do ka fa fa la bin so so to zama man sa ma sana ba sa we ko an kro so da la be ris man bai ma da sir man me ga ting na bo zan ma ta su pre dan na to na ma ta don ka don fin ma fin ma independence ma bo sir chat président na zan jamo e fa bo yi se chat ka bo ma jamo ka bo no je fo ta bo se chat wa la ba zan ma na mo de ta tir su no a je fo bo yi ni yi ni so gol ge ne ma kya gun e fa a fa shi e zan ma mo ga gi ja ga po na de wal ma ko ni shak ta zaki ma mo le bo man zamo ge ne le ba dangai ko gol za ga ko ni sha ta tir bura na fali cham cham zaki ga sura ko ne sha ta tir bura ka so kyan bo ma ba dangai so zaki lan aga daga ko sha ta tir bura ka so po na zaro ba dangai lan ga lilta ko ya ba don be marshal da ma dina muhammad idi debi don ya ba po de cre te cham guata su ton vendredi on don ya ba don be ma kana kana tana akoyon yo gul fafal decre dan modoni za chamcham hore drwale ka so ga chula pa nya bora ne yama president modoni moto fubu ka yis chat mulare su yana war makar ta ga ki pa yana yo zama me jatir hore drwal gi ne za me jater dama dino ambassadeur sale ke zabo yo patar wala fa ne yo afa je ne to je zelab o ne to president e mo quand je le but de crema kun charte zama mo pot danga ne so ga so kyanza ki ka danga bo mo so langue que sin ta o je la pnyane mariya ba marshal do ya wa na bo fu ma a ko mo so fu so lan bon bo lan don sorte bo pnyane guru mamilan ajeta san yaba mota don so mo so don langa ga pilta so toya ma yaba ma don lang ata chuta yesa chat ta karbu da ga ki fanyane da mo don bolan za so kun sha da da ba yin fali umaro kuma ya ga kalonka afini ka zama so ga mo don yaba ga pil no kun sha ta za na fali da mo don kuma din dan lan afrika zama so romko ka so ga chuini pojiriya bai ko do fa ne o afrika yesa chata na ta ta tirman bu fu man to to bono ka bu mo no lan sai ka na kyau ka na fa na fani wala na don ka so ya guzo guzo magiyan o ma bi ka amana kyau ka jam ya bu sirmana wala na ka da gaki fa yane bu ma me jatar da ma dina ambassador sale kyau za bu mun wani makan jabu dar wala ta su akoyita akoyin yo hilan ginedul zama sen cn de h ala l'enfer te dans ce côté le saint yema près dans mon donbe na fali akomo kan julba dirwal na zanin jama da tarna ma fi udsi wadinar gonja mu gwada triya dirwal de cre ma kone shar ma gomo fa bwa na to zama ta ya don fin ma independence ma pat jama yeta triya hu ko ya ba ma gomo fa so doni amara ta saint ya ba ma don ga pili aga chu ma a yese char bo bo to bono ye bola a so shi ga pilta so ala ta fa ne o mo do ya ba ga pili zaki mo no no ga to do no lan e bo so fo bo ya ka so ga do lan ye po yane yo na ta prime ministre da ma dina ala mai alina ta so do kan da pel na zaki ta a ko ye delegation zama fondation aleko Dangote na bilang Milanda get zete guago bazat guao telekina premier ministre zelo fala bote geki buma ala mafade geki jeblakal tote guao de geki se chade kina bazahon ogol zelo bora lia urbon bo jamsu ko zo jeblo buama ka zanma pili fer bato su ina la pnyane
Nayata delegation mot telekina preminisro delegation chichin ora kalso gtekina predama assembleta dama din ali klutu chaimi zola teleki fer boter ya mamo fa ni de preminisro ni zota afa bosham mak boni bote boni sham makur bale wala tekina sham colorao ara ne sai ko ala taga gbadur se chamar bo achichi bo ma zo mo fara na predan ma assemblée akoyon yo zaou chichi ako commission dans tele ki bo ze ki lang et de ki ngta ara ye zama baza ma dunya runil ya dan bo jamsu yo zaou ma suge po baza ma ine UNICEF Yo de Kine Fondation et Bilon Milanda et Get Zero Dan Teleki Kogul Faragate Kina Zama Senata So Ola Delegation Teledan Ola Kalate Kine President Mat Bosena Yabalan Tontosu Na Doctor de Madin Harun Kabadi So Fer Botegeki Ogul Bumazaro Mofa yo afika da kyawiyala wala fabije ba da kin buma kin da mo ga don ka botongu da ki bo je shingli da kina yal buma mo ga don ka sin waye ba sa cha da kina buma kya re chan chan ka ba du sa cha da zo fer wa ta su wa wa ko ka pil na na dan se nao fer wa da ge ki ka ka gamo gewo na fali botongu ka aldanga botongu ma kurbale bo colorado kina shama kyare checham monodan zaro fara ga batu se charmo wai yo tesu fak yama dina amjaras ko zo atelier ten zo bazao ten kafa bo na bo ma kyai gura fa pat de tebu ma pat bu na ya ba kala fu bu te bu zama ze su jema zama fa yo boyi ayi don bo ba ne yeso biaro ko gol bo zo tele ki mo boye ka so ga jebe na bo zama politique na bo ni na bo je fali ka bo politique bo zama mita fa bo bara bo ze su je ma za ki mo don bo ba za fa mo biaro ro ko gol afrika zama so ga je bo ka su yana zarawon kama su don ra ya bura ko gul afa bono to zama ge don tai ma ali fa ka yan ma dina duha yo ko tai mu ge tayo yo bunan ba pene ko gul bokal ta jamu mana za ta fu mana gani ka taya wala ka buwa dan ma je wo tidi tidi kane kama su shi wo da gban buma zama fa kan wuta ko gul zana dole taya fa ka am jaral patu buna ta su hon yo chum j'ai dit pena na fa bo fa pa musée national teteng assemblée générale ordinaire ma baza ma un médiatrice yo na bo kalte jam basir chat ko ro do le te bole ile za la vie secrétaire général ma ba ministre ma de bo ma duwini te kin bo ma yin yere de ma dine shérif alachi galma yo akwege chute ya eka fani buma ayuma fa takina buma ayuma ya kama so dondan ala lawe te afrika la bambwa gaka pilu kazama alu ma inre buaka so gaza falia tekbana ayuma fupwai yo beselmante gapili mayente su kon maye point de presse yo daba kim buma ala moto don epa parti bwela ako yedama ino Mahamat Nur Musta Bishir. Yo afa chamji dipe na on zola on tele ki po centre Almuna. Ko parti on fa parti ya anani. Ko gola te ki ka so gardon finyayen malazanen. Parti na tomo kanige ke singin. Don kyang jamadata nama. Afa alata chanel kuvama kyanta jamadata nama yetowo. Gol na zanin jam da tsai ma fin odon ko gol ta fani parti bwana ni so ya balante shita ko ara ma ara ma banka so ga don fin gwelen
Rafa Afrika Serchat et Major Politique de Bojong Seli de Bokalte Jam de Kina Jabo Bansermanga Capulon, comment Zadam Lel Supanyane, Buma Adam Bankara Fabo Tetela, Nazan and Fink Bakoyon. Yo, Zamaiza Shenda, Kazanaremo, Yere Yala, Kasoga, Yumwafa, Tubbo Yis, Chat, Bumama Pumokal, put the key, come on, very little titty. Kasar charka get the ne, ya zamu again jibi soon and jibi riba fa fanata tangio, so ma fu up bong we, zamo don yalam, zamo wayabi za so young. No, Afrika zamo so gal, jev, zeni, kazana mongwa at the waron, quota so, zo, the dila gay pomin, serma, the quota guata silly. Ka ala in yabi zalon, come on, ting la yabi. Go yaba, ka fire, now you ting yabo. Ya kan ge singbe o dona jul ministre ma de bo na bo fa chuzama luri da ma din sitaka yomba tinad benin doji di premier ministre ka fa za aussi a fa commission ma ayemo za mo je ye ka kan ni ka yo mu bo mamo don bere se chat mamo so pou kale ha ge de dan ma tana yo se chat he nan bo mu bo ay a fi ka bi do ya ba nan la pa yani notre domote e fa bonazalo e président e madi bosat sena de madina harun kabadi ngta premier vice président madi bu assemblée de madina david odingar alangta te kineza kidan zangbo pene ka so galle boy yo notre zamo kanzalo ge ka sinwon ministre madi bu enseignement supérieur te gamta fa boy ta fa boye afrika zana modole yaba enela yani buma domo fa yon yo secrétaire général ma province ma salamat te so de won do le taita comme j'ai dit do le tay ka so ga yebo no bo zama mo don yebno bo jamsu zakena dan afi bo jamsu ke pelo bo ma kale so ke ba ko gozo lo fa bo te ge ki ka so ga la bo jamsu ma mo fa ka salamat de shi ga dene ada na gafine afrika zama so gala ta kaso fa waga ka shili mabu shinyo wala mabu fa makia yao ka zama so gala pika kaso dairaba bwa ya pa yani yo fa kama ina kelo zama droit de l'homme ndi ya zala hon dula kalba ng mal lalbo za ki bela ki getetag yangwa ya zaki ka ba canton madina boyaka te kina canton madina muse kogul toto gwaon bela ke kan kogul za pizani kazana maso ga dul lel mun bo za sanda sa dul ka bo ka so ga la waye ka ta gazalon ka gama ye wata gbo ka murakal ta gaki bo ma li ka karonka yo tebe toya ya go yo sin toye binebe yo kalna nela be ko za yakha junda yakha je de to wo je lyakha je lyakha je lyakha je lyakha ko gol adoni ye to masal palwa ta ge kinda ya no be zama yenan kanga da ma unta ya be afana to minyo ko gol wa ta kana ya kazama ba kanto mai afana to mai za bu pulu pu ge ba ge kani zama la fa ka za bu la pulu pu ya kani ta Nobe gina gabi, ku gaba gidan ta gazaro, manaza yaka, bumaro, monobilang, na jonta gaki, kana wang ta ga guao, kana kang, ayapo yane. Bema mjur brevi, nana tochum jama, neminit jama dapi, tetel nama, tobafa, tochum bilan brevi, nakasho tozama manzama sanato. Cabin technique.

Assalamu alaikum najee sa kan igi temin diaga kalkala wundi studio wundi fadara re jana ha gano jana kalkala ke tena habar ngam nungu sendu talami dene mengi kana rama sendu sey na kan yarak sendu sey na kan hinji kalkala ke na rama sey no wak ha gadu jiga raka yo malaro ngarda waje kura le la fele piro di bara kamando yen kamanya cara garanga de da ho bizom kala kura ingi sendu mama kala ko yo ere sendu mo kora aji hubuta mon gurum no aria sendu ga dai dalaga na targa na ra warwa ngere wate da yani ngana ngi kulal kare yero wayre da yero ngi cer ngi kuni yero wonde sanjulo erdi se yonga tre no angal ngere da yani gaga da naw hu gede da yi dran go ya yagi tunu ngana ngana ka jo ngana ngana ngi man naryo gere kam tuna bar ngam no sonji ho min ko bonu ari lunga ko ndo kabine technique ka dan ne dugum no hala mo tuna bar ngam no sonji yo hum yo ma caral lug technicien ngi can ga sangwe ka yan kreyo lunga ha ko lawnde reji dan tan ga gere ngana mo wa cer ngan ge cer ngan am gi wonga dum ma caron ngi cene ga jimta roger lunga cene micro ga piabra nga wayi sen tara medene mi yego ceri nga waya ibrahim mamad nga pigalo ngere wati kam mum ko mi tanana barga mon nga sondi o mum nga mum ko barga no kabine technique giden tan numu na ka sara wani min dikiga kan ha gare wadde mum ko mon robelin ngere mo tanana barga mon nga sondi o kabine technique.

go migo ngi chana ga migo sendi hashing migo ngi da dran go yukulen ga alama lugu kama go dan go gana daraja de nga da ya ga kay daraja ngana yo yo da he dran go ya ta kakar ngaran ga ichono ding lugu dumu de wala nanyo joro hamya lende jow migo yo dran go hamya lende jow ga ya cha gi ichono ho giri migo hiliger nga da ya president ake da ya dan nan dan samya daga da migo ya pure ding yando ya laudan da ita korodan yo wonde kana rang mu korolo yo aji jumare sai na kane ga ya ha ke wa ka ga duki ya ga rakayo da yo joro ya merali i kono da drango nan dan ga hugir sai ga kin da i mata na dole ngam na ju hore mari mana kana rakyo arakyo da ya sai yan na ga kin kal kal gere da dan go na laudan yo joro drango ya merali jogo dingan ngan nan yo joro drango hana gan yo ngida jingi drango ya tagi ikono dingina nyo na tolo gabu miyonge kere kadago da inan miyonge kere kadago logo nandu de mononga kuro mononga tego mani me jana ngugo tenga da indu no nyako nyenga da idinga halnga barngo fongo mbara gre miyo sendi ha jodo rando kuro dan naria ye ko ya chagu ike yamera alirjo dinga dum dawla marshal muhammad idris debi tono nanyo joro dan mangu no toro na tolo ro gabu miyo dabugo da dan mungu bondo miyo ya je kula mare gudo da ya ya je kula ga mare ngirudo ya ko mare yuno mare mai go halama jendirene lafya yo mu da ndudo hal ngani chumu nan go hal ngami kewno debel haria go yo ngaso yi chono da ya dingu sondu da dan mungu lugu dum nan yoro mungu da ndu sonan gere chono fodo ng dran nginga da dran ma ndudo kallu ng dan ma ko lung ana lugu njos kuno ya lungu da dan mungu na tagu lugu kama ndara jang nanan wada yo mu dran ma kula gan gere di yo sondu da lu nan mu ga kula dum dawla ngam no nan ga da idran go ka kada ya talla ma yawni kan haram sai na kan ga ke wa ka ga dubi ha ga ra kayo lu ngidan mun ga kullu president ga ran lu ngitan ga bian gar lar me jak ga dan go na talla mai dan yo go ma bar re ke tengri ha bar yo dan yo chru prime minister la mai hali na yo na ta migo aji juma yo ro na ta migo ga dran ya jai angu ga te ga ya ka migo ngi ama ya u ga na dole ngi ya nigeria migo ngi da yan kida on the company ngi ali ko dan go tengi ama ya u ga ni migo ngi i charanga bill yo milenda get nge da yemi yongi kede ki yongi ma yogana do lengi kede gadran ya jega ya kam naram halla ma harnga daidum no murgo na mare murgo na mane gede halnga dai mani malaw na ka jo anga kede ondo dawlanga mo yo yingi dai prime minister dingi drango ya wari ya jega ego habar ra gete ngre dan yo habar ya namurgo mi gewu ngede nge lunga namurgo president ga farodum hubaram ngede mo nga mo channo ga president ga assemblée nationale la talam naramiyo yo ali kulutu chaimi yo choro dan go mi gewu ki ngi ya ma yawo ga prime minister ya mare yar ga dan hwad gere dai dran go ya kam nar mahalla mahal ge dai ka jwangi kere kada nga hanna akula gam no hanga dai dem no nga ya kam nar mahal ngi kola mai ndolong dolong ga ni nga ngi jan ga poli ra hanna ma ka jwa kola ra ya dran go ya ga ya ja ya kar gete yo go habar ge teng de habar dan namur go mi go nge kere nge yo kol yo dran go ya ma ya uga ya kam nar mahalla mahal ge dai ya mulana ka jwangi kere ya unde dai dolong gam no nga hanna dai wa ka wa go yo mung dan dan jogo habar gitan gide premier dan jo dai ye che poli ga ya kam naram halama di ngaran ge ding kere karang mi ge ngara nge hal nge dai dran wan hare ri chal dai ya ma nge yulu nge mi ge ay nge dai ya mi go shabure chal hundu ge dai yo nga yo yema dai ye mi go mo yema yulu lu ngar nge dai ya ta mi go nge ita i ger nge mi go dai ya ma nge dai ya ri tal dan bor jama nge dai dran nge dai i jande la felle ri nge rer mi go nge dai nge chan nga ddr yo aji la mere yalunda am jaras yo dai dinga migo nga dai namuru gu zanga kakar nga dan nga dai yal ya tal amai awunda dai dawlangi chana do ha mar nga dai dinga chede kada nga ya dibele ya tai ka hal nga dai jenir ne la fe nga so yo ga ron hal la yo imanga dai lu gere herer di sinam koron yang juru do gana jara kula do gete ga di siuro yani ya rungi tal bor injeri nga dai dan gon jande la fe dai yo wa bar gete ngre danyo mkolano aji lamya nga juru nakamu yoro awanda farodumu nga dai ya dinge kere kada yo dinge kere kada nga hala dai akula liyo au yo yongaram nga dai drango ya la ya chepali ya le chepali ga ya kamanaram halama dai ya hange drango mujanoru lafellei mujanoru nalafe mujanoru dan mga awanda dule nga mnayo yo nga dai lunga pula sekretera ngaran ganan robo dungi kere kada awanda far migo ngaram nga dai drango manakuru nga yan migo foro yo lungi chana sherif alachi ganma yo nge dai ya chomna ngaran nge herer ya chulga sondu sege kin yo nga ya jega dai drani kam nangi kere kada yo dan ganan hala grina ron yo go abara ke tengi de dan yo migo nge dai drango ye chapali ga ya kam naram halama lungi akul ya kam naram halama di siasa lunga kunu president
lungi changa Muhammad Nur Musta Bashir yenge ajilami yang dayor nalu unde falau ngadandum nge hi kalingi kare karanga kuli.

yalga yaka dingi kere kada ya jangu gute ga yaka manar mahalla mi yo ngaran ga dran ngi chara ga ko na po hunga da idi ngi kere kada nga akole yalga i che son dio re re da ya parti ngaran sia sa akolar son ni man akani wak kar kal aji la mi ngada i churu na kama yoro se yana akani u ga kan kyara waka ha ga lu ki ha ga ra kang da na kama yoro ya kama nar mahalla mahal ga da itran ye kol leor sandi ma kanu skior dinga dran yaniu dinga halla yan nga dai dem no nga soman hal nga dai ya mu chapal no hal nga dran ga i chapali re dinga aji aji ngala gude wol gni fo yo e go dai ya dai mare ya kam naram halla ma man na parti ngar ne gire ha dad yo dai yo sandu aji ha bda yo sandu abar nga mun sandi na bala sa kan yo a gete mindia akan yo gete fiakyu araka kal kal ngere ina na bolal gam ko bol gno sangwe gredin tanum no wa kaseda yundi mindiki ga kenaga injire wado mukoya mumlagrono kabin technique.

Jamaa ngai chatine bikende gweni bilawa joro chokore jamaa sena die joro chokore ninga kala ban herno si bikende gona bika au bika ngwedana e awo ma yangai na wo ni shanchinde ma dara chini isanzo kwa ko bika gona no awo yangai na wo mane no ara kwande ninga ngara bisin.